0: makasama at dito naman tayo para talakayin po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung makaramdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado ng ating pong Food and Drug Administration. Siyempre, makasama din po natin sa ating pong programa, walang iba ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla.
1: Maraming salamat, partner, at maligayang pakikinig sa lahat po na ating mga kababayan, sa lahat po na naabot na ating signal sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano? Ito na naman po ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng mga impormasyon na may kinalaman ho sa holistic healing, preventive medicine, naturopathy, at syempre katuwang natin na ating mga produktong talaga naman pong marami na ang natulungan na paginhawa sa buong Pilipinas.
0: Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin, ha, na meron po mga katanungan, gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po, 0961-532-2110. Again, 0961-532-2110. Sa mga naghahanap po, ha, ng mga dekalidad, mga napakabisa, napaka-epektibong produkto ng Yastro Health at Doc Samaritan, syempre, kasama po dyan ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Nature Soya Coffee, or Santon Coffee Mix, ang ating Turbo Herbal Supplements for Men, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil. Available po yan, ha, sa mga pharmacy, sa mga local drug stores sa inyong pong lugar, sa Southstar Drug, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, at iba pa pong mga leading drug store sa inyong pong lugar. Or pwede nyo pong i-order yan sa Shopee o kaya sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Ulitin ko lang yung text line po natin para sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta kay Dr. Algie, sir, 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan nating pansin yung inyong mga tanungan at bibigyan kasagutan po yan. Free consultation on air ni Dr. Algie. Pakinggan po muna natin yung mga kaubayan nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yastro Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ang iyong pamilya, sigurado, protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
3: Yahoo!
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Ivon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, Siaka Guardia. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Inakapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon ka dyan, Turbo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at labuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin, Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty, sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
9: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ang iyong pamilya, sigurado, protektado. Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Gold.
7: Yahoo!
10: Gusto ko lang i-share sa inyo
3: O sabihin sa inyo na super

0: Ang ganda talaga ng Santon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year, nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab-chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Santon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Santon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa-whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound, Dok, paki-medyo tagalan mo dyan sa gallbladder ko kasi baka lumaki na yung mga lymph nodes o namamagana. Meron kasi akong lymph nodes sa gallbladder. Yun yung huli kong ultrasound last year. So, paki-check. Tsaka, paki-check din yung atay ko. Baka, yun nga, baka namamaga kasi fatty liver ako lagi. Ganyan. Sobrang shock ako nung sinabi ng doktor na wala akong nakikitang lymph nodes sa gallbladder mo. Sobrang okay siya. Lahat ng laman loob mo, okay siya. So sabi ko, Dok, sigurado ka na wala na yung, wala talaga, may maliit na lymph nodes dyan. Wala talaga, wala na ako nakikita. Then ang liver mo, sobrang healthy, maganda. Sabi ko, naisip ko agad si Santon Plus Gold kasi iniisip ko na, kaya nag-okay lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya.
1: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Pangunahin po dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline na vitamin C. Available yan ha sa mga local drug stores, sa mga health shop, herbal store, sa mga shopping malls. Pag mayroong mga nagtitinda ng mga herbs dyan, available yan sa The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy, ganda po sa Mercury Drug at Watson's Pharmacy. At ganoon din ha sa Shopee at sa Lazada, sa official store ng Yes to Health, available po yan. Order lang po kayo ha. At kahit saan po kayo, makakarating ang ating po mga produkto. Ang ating text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ito, Doc. Hello po. Bakit po ganito ang pakiramdam ko pag minsan pinagpapawisan po ako? Parang naninikip po ang dibdib. Tapos sobrang katipo ng lalamunan ko. Biglang bumibilis po heartbeat. Sana po matulungan niyo po ako. Stress na po ako, Doc. Marlon po ng Tayug.
2: Ayan. Yung sinasabi yung stress na siya, may kinalaman din yun doon sa nararamdaman niya. Ilan na kaya edad niya ni Marlon?
1: Hindi po nabanggit.
2: Hindi nabanggit. Pero yung mga ganyang mga kondisyon po kasi, yung nagkakaroon ka ng pananakit ng lalamunan o pangangati ba? Yung sinabi niya, pangangati, palpitation, at stress, halos magkakadugtong po yan. Karamihan sa mga may ganyang kondisyon, tapos magpupunta ka sa doktor, minsan sasabihin o magpa-ECG ka or magpa-laboratory ka, most of the time, nakikita ko na ang result, normal naman. Kasi wala ka namang physical na damage sa organ, gaya po ng heart, gaya ng sikmura or any part ng katawan mo. Pero ang nangiging pangunahing problema, connected yan dun yung acidity, yung nutritional deficiency. Kasi once nakulang ka ng calcium or other minerals gaya ng magnesium at iba pang mga phytochemicals na kailangan talaga sa normal function ng katawan, everyday function, nagkakaroon ka ng mga discomforts. Kumbaga, kaya nga yung nutritional therapy nandun sa tinatawag na preventive. Kasi bago ka magkasakit ng mga halos hindi mo na maipaliwanag yung nararamdaman mo, eh nagsisimula na muna sa kakulangan sa mga pangunahing sustansyang kailangan ng normal function ng katawan natin. Once na mangyari 'yon, may mga discomfort ka nararamdaman. Basically, yung sinasabi niya eh nakikita natin kakulangan 'yan sa ilang mga minerals like calcium, yung potassium pwede rin at magnesium or number one na mga electrolytes na kailangan po for normal heartbeat. And yung nararamdaman niya sa lalamunan, maybe, eh kung acidic po kayo, ay pwedeng yun po ay natitrigger lang or nai-irritate, ano? So maraming pwedeng dahilan sa mga symptom na sinasabi nyo. Kaya nga, ang kinakailangan, kung hindi pa kayo talaga nakakapagpa-check up, eh pasal din po kayo sa doktor para talaga malaman ano ba yung dahilan. Kasi para hindi kayo ma-stress, kasi ganun yun eh, partner. Pag yung hindi mo alam ang sakit mo, eh nag-iisip ka. Baka malala ka na, baka ito'y seryosong kondisyon na pwedeng ikamatay. Eh talagang nakakaano yun. Nakakapraning yun kumbaga sa termino nila, no? Kaya kailangan ng check-up. Ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-check up because yung panahon or opportunity mo ay hindi mo mahanap, okay, walang time or walang budget, pwede po kayo mag-start doon sa mga basic lang. Okay, mag-take ng mga supplement gaya po ng B-complex, isa yan, calcium, vitamin C ang isa sa pinaka-importante. Kasi nakita ko sa mga tao na nagtitake ng mga supplement tapos hindi nagba-vitamin C, parang wa-effect. Kasi nga, vitamin C is the catalyst of metabolic function. Kumbaga, kahit may calcium ka, kahit meron kang magnesium or any multivitamins, kung walang vitamin C dun sa iyong tinitake everyday, hindi rin na masyado napapakinabangan ng katawan. Kaya nga dito sa programa natin, yung ating non-acidic vitamin C, isa yan sa lagi natin binabanggit. Basic yan that you need to take everyday. Non-acidic pa siya, ha? And another thing is B-complex. Okay? Calcium, vitamin C, B-complex. Yung magnesium, mahirap hanapin yan eh. Kaya yung magnesium, kahit hindi na masyadong priority mo. And kung meron kang Sandcon Gold doon sa lugar mo, simulan mo nang i-take. Mag-start ka sa 2 capsules 3 times a day before meals. So gawin mo siyang everyday kahit 2 weeks lang muna. Then after 2 weeks, pakiramdaman mo yung sarili mo. Baka sakaling nag-i-improve ka na. Kasi karamihan ng pasyente, binibigyan ko ng ganyang recommendation, hindi pa pwede talaga hindi silang mag-improve. If wala naman silang sobrang seryosong may bara sa puso, lumalaki ang puso, which are common na kumbaga ailments na pwedeng nararamdaman yung ganun, ay ano, pwede kang ituloy-tuloy mo lang ng 1 capsule 3 times a day after 2 weeks. Kasi nag-i-improve talaga yung condition po ng mga pasyente yung nagtitake niyan. Kasi malay natin, hindi yan seryosong condition, kundi yan ay simpleng nutritional deficiency lang. Sinabayan pa nung stress, nagpapalpitate ka, kaya sa tingin mo parang hirap na hirap ka. Minsan mahirap matulog, minsan may pangangasim pa yan. So try nyo po yun, ha. Magpa-check up, then take supplements, and kumain ng tamang pagkain. Huwag hong baka ang pipiliin mong pagkain ay yung walang mga sustansya. Marami niyan. Kung saan-saan tayo makakakuha ng masarap na pagkain, walang sustansya. Kaya lalo po tayo nagkakaproblema.
1: Maraming salamat dong. Ating pong text line, 0961-532-2110. Imelda po ito, 55 years old, taga Bicol. May diabetes po ako. Ano po ba ang gamot sa tinutusok-tusok po na paa at kamay? On and off din po ako, Dok.
2: Ayan. Maraming salamat po sa text po ninyo. At welcome din sa mga taga Bicol, sa ating mga tagapakinig diyan. So most common ano do sa mga diabetic, usually ang kanilang nararamdaman talaga as indicator na nagkakaroon na ng complication ng diabetes ay yung tinatawag na diabetic neuropathy. So yung diabetic neuropathy is sa complication na tumatama, neuropathy means yung nerve. Okay? Sa nerve. So once na ikaw ay mayroong diferensya na doon sa mga nerves mo, especially dyan sa mga lower extremities, sa mga talampakan, sa mga dulo ng daliri, yan ang common kasi during diabetic condition, yung dugo natin, literally, nagse-circulate yung glucose na hindi napuprocess ng katawan. Nandun yan sa dugo natin. Imaginin mo na meron kang asukal sa dugo. O diba, anong anong viscosity ng dugo mo, napakalapot niyan. So yung usually, yung circulation, hindi siya nagiging sufficient dun sa mga area na malalayo na sa puso at mabababa at true gravity, kumbaga, eh, medyo hirap ang sirkulasyon. Kaya usually, yun ang apektado. So, ang ginagawa natin dyan, once na ikaw ay may neuropathy, kailangan mo talaga ng mga sustansyang para sa nerves. Pero hindi riyan mag-i-improve once na hindi mo makontrol ang iyong diabetes. Kasi yun ang pinakang punot dulo, eh, yung pagtaas ng sugar that causes circulatory problem. So, yung iba nagtitake sila ng B-complex, pero kahit ang tagal na nila nagtitake ng B-complex, dahil yun naman talaga yung pinakang basic para sa nerve. Kumbaga, eh, ano yan, generic yan. Ha? Pag meron kayong pamamanhid, tusok-tusok, B-complex ang binibigay ng doktor, hindi pa rin sumasapat. So ang target na natin, wag na yon, wag na yung complication. Ang target natin, yung pinakang main problem ninyo. Ayan, yung diabetes. So, alam naman natin, ang diabetes, hindi naman po yan sakit na hindi nalulunasan o nape-prevent. Okay? Kung wala man sinasabing 100% cure for diabetes, sabi ng mga doktor, pero at least meron pong preventive at reversive na mga pamamaraan. Ibig sabihin, hindi lalala. So, pwede kayo mag-take ng mga pagkaing, una, yung mapapakla sa herbal medicine, yan ang aming tinuturo, mapakla. Ano ba yung mapakla, mga herbal? Yung mga puso ng saging, ano pa, banaba,
1: yung kasoy kaya, Dok?
2: Kasoy, pwede rin yan. Meron pa yung tawag dito, mga kamote, pwede yan. So, yung mga pagkain na yun ay merong mga natural component na nakatutulong sa metabolism. Okay? Mga bitter na mga pagkain o yung mga papapait, basta wag lang yung lason. Oo, may mga halaman kasi na bitter na meron siyang poisonous nature, eh. Pero kung pag-aralan nyo mabuti, katulad ng mga herbal na mapapait, katulad ng mga sambong, serpentina, madali po yan, madaling i-take yan araw-araw. O ampalaya, ang pinakang proven. Because ang ampalaya, meron siyang pag-aaral na sinasabi na yung ampalaya ay may mga phytochemicals talaga na nakatutulong sa metabolism ng asukal sa katawan. Tinutulungan niya yung pancreas sa secretion, then yung tinatawag na uptake ng ating cellular uptake ng sugar. Kasi minsan, kahit marami kang insulin, kung yung insulin receptor ng cell mo hindi nagre-receive ng sugar, eh, sub-supply pa rin. Kaya yung ampalaya, maganda yan. Okay? So, magsalad ka na ampalaya. Malunggay is also good. Okay? At ganun din yung garlic. So, yung mga yan, ng mga sangkap, eh, pinagsama-sama yan sa Santon Gold. Kumbaga, ito mga to kasi, alam naman natin na kahit saan kayo pumuntang lugar, eh, may diabetic. So, yun talaga yung sinadya natin pagsamasamahin. Kaya para kasabay ng mga herbal na iniinom mo sa bahay, mga tsa na iniinom mo, yung diet mo na, binabago mo na, meron kang isang mabisang maasahan yung ating produktong yan. So, take nyo lang po siya, 1 capsule 3 times a day as your nutritional maintenance every day plus vitamin C. Ayan. At obviously, iwasan nyo yung mga high glucose na mga pagkain na commonly inihahain natin sa ating mga tahanan para po makontrol yung inyong diabetes na nagko-complicate kaya kayo nakakaramdam ng parang tusok-tusok sa inyong mga talampakan.
1: Ayan, maraming salamat, Doc. Ito, Lisa po, 46 years old. Tanong ko lang po, Doc, kasi may sakit po sa katawan ko, yung tuhod ko po, Doc. Nagpa-doctor po ako. Kahapon, sabi, mataas uric acid at cholesterol ko. Nag-take na po ako ng gamot, pero ganun pa rin po. Salamat.
2: Ayan, so isa pa yan. Bukod sa diabetes, ito pa itong tumataas na uric acid na nagpapahirap. 46 pa lang siya, bata pa, eh, di ba? So, ibig sabihin, yung nararamdaman nyo, eh, pwede pang ma-prevent na hindi ito lalala, okay? So, yung uric acid po kasi, yan po yung isang waste product ng metabolismo ng katawan na pabori, kumbaga, karamihan ng pagkain nata natin, may mga, may purines that causes high uric acid in the body. So, ang ginagawa lang namin yan, halimbawa yung medyo nakakaramdam na kayo ng pangangalay, pangingirot ng inyong kasukasuan, yun yung mga early stages. Kumbaga, pwede pandaanin yan sa hydration. Ibig sabihin, may mga tubig kayo na alkaline water. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi yung kidneys natin ang nagtatapon ng uric palabas. Kaya lang, humihina yung output dahilan nga sa una, kulang sa tubig, acidic yung tubig, tapos hindi na nga natatapon ng tama, eh, tambak pa yung kinakain natin. Na high in purine that causes high uric acid in the body. So, yun yung kwento, bakit nagkakaroon yan. So, ang gawin ninyo, tulungan nyo na lang yung inyong katawan para mas mabilis ma-eliminate. Kasi kahit anong gawin yung pag-inom ng painkiller or anti-inflammatory, kung hindi po nyo mailalabas effectively yung uric na yan. Kasi kahit naman umiwas ka talagang kung nagpo-form ka ng uric acid, eh magpo-form ka. Nasa ano natin yan, nasa genetic sometimes yan. Kaya minsan yung tatay, yun ang sakit. Yung anak, ganun din ang sakit. Kumbaga yung ability to excrete sometimes apektado or mabagal. So ang ginagawa natin, tutulungan lang natin. Yung mga common herbal medicine na binibigay po natin mula pa nung panahon, yung mga sambong, buhok ng mais, yung gotokola or yung sorsoro or takipkuhol, maganda yan for uric acid. Maganda rin yung tanglad. Maganda rin ayon sa mga pag-aaral yung pansit-pansitan. Ayan, maganda rin yan. Pwede rin kayong gumamit ng luyang dilaw. So, yung mga yan, everyday nyo iti-take, eh, malaking tulong po siya. Kaya lang, minsan, natatalo kayo noong yung paglabas ng uric, then tatambakan mo ulit ang katawan mo. Parang yun ang nagiging reason. Lalo nga, hindi aware yung mga tao, ano ba yung mga pagkain na talagang primary contributor. So sabihin ko na, karne, especially laman loob, mga refined sugars, yung mga